ukumbura muso wale mafaso tala munugola kale abgo kamale nguro ukuima abgo kamale nguro walasi iya mina fonyana kumala mogo chama nunga ilali di muso koi noche eru musiga lalili kumame ntae ngono ni mote yala nyomai wa ere na wani burana kala ofuru sara afoyala.